kobir pacharo na kuna. Yaktang chikmang yaikura mungku. Cholo kuncha tu magre.